o se ni si mo mi ayege so tun ayege so si eyi ka o tun eyi ka o si e dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju oba to po ni pa oba to po ni agbara okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji ogo ni fun o jesu oluwa so fun mi o ni iko mi awon meta kan gbo laaro kutukutu yi awon meta kan ile ototo lewa oluwa so pe but similar case logun yi ki logun yen won yo ko bi ise o si lona mi emi oluwa ni iko mi so fun won mi oni oni to je ojo Tuesday lo won wo na bayo fun won mo bo oyo oni ise to won wa fun oni o tan ise re because nigba to ba fi se ise yen fun osu meji ohun ti se o loju sin to mo ta meta ni mo nwo yi egbe ni fun eni to ba wi nti olohun ko wi so ko sin ti mo fe gba lowo e ti mo fi pe olohun bura lori aye mi so gbogbo eyin omo olohun te ba ni anfani lati gbo mi o se yo tori pe ise re yen o jade loni na ni bi ogo se nje ti olohun e wa dide nle gbogbo omode ati agba mo fe gbadura fun o ninu osu elekefa yi ti n ba ti so aso tele kan bi ese yen siwaju mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare mo so tele si aye re pe wa jifa ninu we Isaiah chapter 54 o ni awon ayan fe mi yo jifa ise owo won nigbo olohun ba lo jifa so fe yi danu ni mo fi majemu olohun gbadura fun pe ifa nini mu minu ameno sahaladas ireti oto si oni won pe ni fa mo ni ki won fi kan o in the name of Jesus bo aso tele elekeji wa bi ese si waju angeli bi eyan o ni mo pa angeli ni angeli bi eyan oh my god ninu osu elekefa yi loruko jesu yo yo si o oluwa ni kin kilo fun eyan omo olohun mo ja losu yo mo ja ninu osu yi o ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yi ato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lo won bere si si eyin kan loju won fun oni ebun isipaya boya ko si ami boye mi won ba wi je nkokko si ami amen emi mo niyan so gbogbo ninu osu elekefa yi egbon bi ejo osu yi ato gedegede si gbogbo osu o tori pe osu agbara kini di oluwa lo won bere si si eyin kan loju won fun oni ebun isipaya boya

Jesus Christ. Ego aso tele le keta. Oh, mo pala se mo desi oni. Mi banu a shada ya ke haladus. Oya fi owo se bi gba to fa nkan mora. Oya fa ire mora. Loruko Jesu. Mo ni fa yo mora. Fa idonu mora in the name of Jesus. La ro kutukutu yi. Oluwa ni eni ni high blood pressure. High blood pressure to nbe lara re. Mo fi na ati ase Olorun mo fi gbon danu. Dai tu sile ko gba ominira. Wa gbo mi lati seju yi lo. Ki yi pada ko debo loruko Jesu. Mo so le kan na won abo control re ko si ni yo pare in Jesus name eni kan ni so le pare Jesu ni mo nso oni mo desi o bi gbagbo e ba ri be o an lo sori Facebook lati lo Facebook YouTube TikTok ibe lati lo ba won pepe mejeje mo so kan lana mo fe menu lekeji pepe alakoko ti mo so lana oni the altar of confusion pepe rududu mo fe se lori radio bayi bo won eti gba mi layi pepe kan be oni ka lo fo lori YouTube TikTok and Facebook ma bo sibe ni se ni ago mefa abo igba ti o ba fi di ago mefa abo si ago meje abo ma to ti ku awon ti an ba mi pade lana mo pepe kan be ti won pe ni the altar of backwardness and wretchedness pepe ti won pe ni ifaseyin agbara ti mo je yin o lo leyin leyin ati pepe osi eyo kan ni mejeji yen backwardness eyan kan ri pe gbogbo nkan lo eyin a e kebe ke takaseyin aye mi oni jajo reyin ise mi oni jajo reyin ma mo lo waju sani now ibe nko mo soro lo iyen gbogbo e gbogbo e o dori Facebook gbogbo e gbogbo e o di YouTube o dekunle e paraphrase ni ke wa awe wa di meji laaro yi a jo gba kan le an gbogbo eni tin lanfani ati bo mi yo e gbo nkan ti mo fe so ninu we Luke 1:26 enikan ni ki lafi break mo nbo mo nbo Luke 1:26 oni ni osu kefa won so joto bosi but ninu osu kefa ni osu ke lo la wai eke baba mo ti wo osu kefa ki lo sele asin angeli Gabriel lati odo Olorun lo si ilu kan ni Galilee ti an pe ni Nazareth won angeli si o ninu osu ni won mo ra won angeli nse ese yin ati tangeli o dapo pupo losu yi ni osu kefa yi e mura momo and mi omo ru oja to nta mo ro pe gbogbo awon tin bo raja nle yan won angeli si o e mura ninu osu yi o gbogbo eyin te n bo mi o won olon lele yi o mo be ni kankan ja losu yi o bo ba le sanu mo sanu o opo evu mi testimony o awon nkan kan kan yira lojiji na ni mo fi maje mu olohun so tele ni gbogbo bi te tin gbo mi angeli o yo si o angeli to bo ye kale angeli oluwa momo tin gbo mi loruko Jesu won yo si o e kigbe baba angeli si mi in the name of Jesus Christ and gbogbo igba ti bi angeli ba yo si eyan ki won wa se e wo nkan o won ni si won dia kan ti a fe fun okunrin kan ti a npe ni Joseph e wo bi o se ra mu live we ti idile David oruko mu diana si ma je Maria o ko tin je niye ki won wa se fun nigbati an dodu e angeli na si to wa oni alafia iwe ni ti a koju si se lore oluwa pelu re alabukun ni iwo ninu awon obirin won a tan momo ye nikan soto won si se lore enawo yan mejeji eni baba bo lori re ba pe gba angeli re se mi olorun jo yo si odekunle Epaphras mama ko si nkan meji ta mo fi awe to ni sori ko si nkan meji ta mo fi kigbe ojiji ni emi olorun change message mi laaro yi ko si nkan meji ta mo bebe fun olorun angeli mi da ninu we beru oni angels they are ministry spirit oni se iranse ni won ti won ma je ise fun awon ajogun igbala eke angeli mi angeli olorun wa jise fun mi losu yi e mu ale fun ibe wa angeli ba se ran ba lo die die yi se ri 77 to su yi

se ni Jesus City on yato gedegede o se se kin fun yin ni paper kan enikan ni sheet of paper be ni ke se sheet of paper pa se ti en ba ti le fun o lawon paper yen o dabi eni pe meji ni nti nbe ninu a na lo wa nu bi se wa lawon paper yen ikan le so sinu omi we yin onu o meku abida hasha enikan ni se ma ra ni lo feli lo bade lo feli na ni anointing oil ti mo ma mu awe kan anointing oil jade just anyhow ta ba gbo mo si ti so mu gbo eyin ti mo se so ji fun lo sodi mo so fun yin pe ipade to su yi ipade to su ke fa yi mo ni gbagbe ni a se meeting ni ola ni wema ago meju abo gba ti o ba fi di bi owo ago mejila yo ti mo dogbon wale elekeji o bere ni ago merin isin meji ni o na to yato gedegede mo fe se nkan kan be eje se bayi sangeli mo ba won eyan rin mo notice nkan kan pe in fa ngba mo bere si study bible mi angeli won o jina si eniyan o won o jina si o in fa day to day langeli yo si o me eyan lati nu we genesis titi wo ifihan they are very very close awon eda laye to sumo waju laye o ni awon angeli they are not far from us won o jina si wa and nigba ti an ba de won ni orisirisi ise ti an mo wa se lo tete ko se langeli tin yo si awon eyan o nbe ni isin be ni o si ma ri titi lai enikan langeli e fowo kan oju yin baba je ri na langeli mi je angeli mi o yo si mi losu mo fe damo angeli yo wa le yo si o komo gbon kan le e je nfo yin ni apere ibi mefa mo le fun yin ni bi 22 tangeli ti yo as angeli mo wole won mo jade ase ifarabale ka bibeli ni ojo mo pe angeli se bebe e je so bayi ko to di pe ma mo fun yin eyin wo le ti sun re majemu yin ba se mo se le kan losu niyan laarin oni si ojo meje ma fi mo soro re majemu oni ni ojo keji ninu e awon kan ti bere si se ti won awon kan die se lana iwo na le se ti ati tomo re loni olufe ko si nkan ti eda laye se laye to gbe gbogbo n to ba se on da pamo ni bibeli so nkan kan ninu we psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu emi a mo so akojopo awon ore yi on la fi se radio program to ba se pe the first time to gbo mi re ti won na ba wa join iwo na le se eni kan ni bawo ni e se mo se ore majemu bere lati 2000 oni bawo ni e se awon to n pin rere o se ma dan to how pleasant and how beautiful are the feet of them that publicize the gospel. Ko si bo se mo pin yin rere. Tawon eyan mo gbo oro itunu ati ifokanbale ti won rin olofo. E fi fun ni iwe mimo so wo la fi fun yin. Wa gbo mi, e to n se yi. Olorun lo ni a mo bo un da majemu. O ni a mo fi wonu majemu. O ni majemu emi Olorun mi o ni da. O so fun David o ni lati ojo a fi ojo ti orun oba to jade mo ni majemu mi o to baje. Ah, ojo wo lo won wa jade. So gbo eyin te ba fe se ti yin na laaro yi. Laarin oni si ojo meje ni. Ma fun yin ni account number church gbogbo eni to ba fe se be so gbogbo eyin te fe se be se ti e se tomo re awon mi a mo san 5000 are en tin san 10 ara won tin san 50 account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye ka pe yin o wa wole lo eleyin na ti church na ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni yan no gbe jade Access Bank wa lo yen Access Bank ni eni kan ni woli eni angeli sumeyan ko wa si to ba fe Matthew chapter 7 verse 7 ni e bere o la o si fifun eyin wo le fe angeli ko yo si o angeli ofe ibewo won in fact okunu bibeli rekereke ma kokon mu mefa to ba tun do la ma tun mu si o si nkan meji ta so losu yi omo re yo ri onigbowo e to tun wa daju o le angeli siyan o le angeli so omo re mi to wa eleketa ni pe eni to dire re mu o le ni angeli o lo ba oni se ranse ni won ma si fun yin lewo teyan gbodo se o ni lo ko be angeli tabi ko mo gbadua si bo le ran won se
Angels are ministering spirit. In fact, nigba mo yewo ninu Hebrew word, Hebrew Bible, Hebrew so pe nti won pe angel ni malaika. So ba ti ja ko malaika bayi, o nso nipa won angel. Kini tu mo malaika? O wa so pe messenger. Eni to le ranse ni won. Ah! Eyin wo le ni ise to fe ran? O ni ise to fe ki angel o bo je. E kan ke baba fun mi angel. Matthew chapter 7 verse 7. Olorun jo. Angel si mi. Emi awon woli fun mi e ti edide. Mummy edide bi te ba wa. Daddy edide. Brother edide. Ibi tan angel to wa brude won le parada won wa raja. Ah! Ai mo ye gba. Angel a mo da ore, won ti da ore nu to si wari. E nilo tori aye social media la wa yi. Tawon eyan senu yan kan yan kan. To je pe oye Olorun oye won. And ki se gbogbo woli lo le ti won ba angeli se wa mo oluwa ni iko mi fun odidi 30 days se ta ba pari 77 yi nkan kan be ta se 77 ta se ta ba pari 77 yi a wa bere si se nkan kan lera lera lera bo mo fe fi ami te ami yen lo ni half yi ni 77 paper la samba ni but only nkan ti won ko si la nawo e baba fun mi angeli o su agbara mo wa mo nilo angeli eyin olore mi angeli mi nbo yo fowo kan e se mi lore dandan eke babajo bi ese meji si waju angeli si mi fun mi angeli ti o ba mi jise in the name of Jesus Christ. Now eni kan de ni angeli je nkoko wa mefa jade si meje oh ninu we Luke chapter 1 verse 26 to 28 Maria ti o bi mari Maria to love o kan lo pa fe sona arangelis enikan ni ngba to debe kin lo se number 1 o fun ni royin ayo eyin kan be to je pe o ti wa discourage o ninu eni ti o so royin ayo si o o no make wa maya imbo imbo mo so le kan na mama fun oke gba royin ayo gba royin gbo royin ayo royin ayo o ya gba in the name of Jesus e ki gbe baba arangeli ti o fun mi ni royin ayo wa. And bi Jesu olugba la se ri wa angeli sise ba won ba sise gan ninu ogba gestimani baba mi olugo ajobo o ti re o ni oluwa yi ago iku olori mi jo yi ago iku mi ofe kuma bibeli ni oluwa si ran angeli si won wa sise ran se si won wa petu si nkun won wa ba soro and wa gbo mi mama bo se nki gbe pe ka angeli oyo yi so wa mo ti won se igba ti angeli ba de won le mo gbe ye wa o wọn kan wa bi eyan gidi wọn kan wa bi eyan normal wọn ayo si o but nigba ti won ba lo tan o le trace address won mo lai lai gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri agbala aye je ajo gba awe yi je ajo toro fun angeli ibewo angeli angels they are always in assignment je ajo kegbe je ajo fawe enikan na go melo la break by 2 kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen ti won pe ni watermelon o la fi break pelu eyin meji meji watermelon la lo mommy e try daddy e try lori akete aisan re try jajo gbawe enikan ni kini di jajo pe ase pe ka angeli o wa so yi tin ba ti pun bi nisin ma lo sori Facebook enikan ni la ago melo ago mefa abo 6:30 I think it was 7:30 and igba ti o ba tun fi di 12 to 1:30 igba yen la lo break a ti pari 12 to 1:30 see 2 eje so be see 2 pelu watermelon e ti ra le eyin meji meji try re mo de ja le ja jo gba we meje ni ojo meje pere ah ninu gba to ba ngba for e majemu re ti eyan mo plan lati se nkan to da ni now e meje for o le so mo ti da ko Maria igba tangeli ba notice fun nkan kan be to godo sele to yato ni omo angeli wa o nilo iyato nu oja yi o nilo onigbowo o nilo awon ti o je ki shop e o gba yi pada ti o gbotun ki se be yen nikan ninu we Genesis chapter 16 verse 7 to 11 obirin kan be ti won pe ni Agai won ti leun atome jade won ti wa ni ipo ogbe ti gbe omo yen fe daku when he had two men so kan o sunkun o fe ri ku omo yen o di oluwa bo omo yo ba ti eku mo je ri ku e asiko yen langeli yo enikan ni woli bawo ni kini tu mo yen igba to ba dabi eni ku ti tan
igba to ba dabi eni pe ireti pin eyin kan gbo mi to dabi eni pe ireti ti pin omo to kan o ti de won ti ja osi pepe rududu omo to kan mo omo bi to fe o mo do to fe don lasi o nilo ko pe angeli o mo mi e dide ni igba meta lajo kigbe angeli mi o angeli mi o angeli mi o so n pe tele mi loruko jesu yo si mi o ti de ko yi ta ti mo to kan angeli won be titi dola enikan ni angeli wa se number 1 o wu omi jade fun eni ti won pe ni agai ki so mi nikan o sure fun omo e pe yo di pupo ti angeli ba de le kan na ebi asi dopin ma fi han yin yin be nikan ko gbogbo eyin te je oluka bibeli ninu we genesis 22 verse 11 titi 12 ninu we genesis chapter 18 verse 1 to 8 ibi lati discover ni verse ni chapter 18 yen ni bi ti angeli meta ti won ti yo si eni ti won pe ni abraham won wa gbada wa ni ninu aso white agbada white even bibeli ni won jeun ni le abraham eyin gba won jeun to won ni omo yin da gba won ri ta won nikan na won ka bo ti won se ugbe abraham da ti igbomo ileri to so igba yen ni won so fun pe ni woyi amodun wa bi omo oh emi baba oju ori mi tin lo angeli si mi mo so igba ti awon angeli mo wa oni igba ti nkan ba fe bo so wori ni time ya abraham ti wo 99 sarah ti wo 89 years won si mo angeli si esa e mo deje an tan se o mo so mo se bi eni po gbon ti mo wi yo how jo gba awe ni sa how jo gbadua ni sa how jo kegbe pe oluwa gbogbo eyan ara ile te n gbo mi e mekwa mi na haya lati kepe ologun ajobo oba ti po ni pa ti agbara pe ko angeli si o wo yo modun e lodun mama senu le yan na le mo gbe lo won angeli si abraham ati sarah won pada dolomo sister yi o pada dolomo olohun ba ngbo bi mo se njise fun o amo ton sen to si yayin lenu nigba ta denu revelation lati chapter 2 revelation chapter 3 a discover pe olohun a mo fi pastor angeli jo enikan ni a n pada bo abu abani time o ni gba mi o ye ki n tun mu kan si mo ise mu number 4 ninu we genesis chapter 19 ni verse 15 titi was 16 eni ti won pe ni loti ibe won ti ran sasi lot ni le sodomu ati gomora aso don ti determine lati pa sodomu ati gomora re angeli lo yo gbogbo awon ti ba di ti ko ni nigeria bi gbogbo eyan ba se ami ara angeli si won olorun tu won le in the name of Jesus oyinja wa ki se tara angeli ba se nkigbe yo pada down gbogbo awon ti an gbe lo yen olorun yo ja won gba eje mo lo eyin omo olorun e pade mi ni facebook ni se ka lo gbadua si ni youtube ati ni tiktok odekunle epafras baba mi o mo be nikeni church o mi bayan church ah enikan ni wuli e gbe testimony oro ikamila ni so ni gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi a jo gba we di 12 ni to ba jola a wa wema ago mejo abo ati ago merin isin meji ni ohun to yato ni ojo sunday ni 77 ti jesus ti bo si lote and e wa mo to daju to ba ti di saturday gbogbo eni to wa nbe patapata if won ni sheet of paper kan ti won ko orisirisi nkan si e mo je best speaker tori pe sheet of paper yen o je meji ikan le so sinu omi ohun olorun lele isa eyin wo le fe son re majemu yin eyin wo le ni ida mewa eyin wo le ni ore aduwa mi gba oni ore majemu ta mo san le kan losu iwo na le try to sui akobu okele ki ra won be oni sese ntu account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank Comfort Life Mission ni o gbe jade bi yan ba wole lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International lo no gbe jade First Bank wa niyan e gbo mi ore majemu bere lati 2000 lo soke san tawon me awon kan na se oni lo sese pe ojo keji awon mi san 50 awon mi san 20 akojopo e la fi se radio program eje ngbadua fa awon omo lohun ti won bi loni ati awon to mark wedding anniversary won
And any kind of yes, Bibeli will have Kaloni. Psalm 89, Ibelade, Titi 194. Psalm 89 to 94. Ah, Mama Bawe yi. And your mother won't be lonely there, Wakunle. And you tell Maki where the anniversary, Ekunle. Mo gbe owo mi soke lori ko baba to ma ti temi mo ki oni ma jemu anu ko rangeli si oh in to kan ninu oro yin kangeli oyosi odun re o mo fi yin odun ni odun ya wa pe yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadura fun Nigeria eyin angeli te ran awon omo Israeli lowo eyo si wa in Jesus name gbogbo eyin omo lo fe send the testimony e lo number e jo loud ko need 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Ewo, Ejeman Loso, Facebook, at TikTok. It is well. God bless you.